0: gürkü nawar nyenba.
1: Yangzhi chuzhi tuiba.
0: Xiezi yili jiba.
2: Nyamna zhouwei chuba.
0: Tumi kejue dianba. Miri yangnyen.
2: Miri yangnyen.
3: Sengilengi gongkhamsa. Nganan cho ngar gyun si miri yangnyen si pe rizhi li chen na jen zom chung su. Nganin li chen zo gyongba ge chu hi. Tiri ni ngar si xiu nu tui chin si. Teng di li chen na li ya xiu nu lengi la tui chin ki cem zhi min du xiu gita an cha. Ngar si ju si si pe sung se ka ji chedi xiu hi.

Sankore nang ka nyang ma ar yin ka cha chong re ma ka mong jay yin De sang kyang sam ne che ri ri yang di hyo ki jya ni po ma nam Daya la ma dro sa la an dro yan dro sa la mo ka ven di San dro sa la ya long pa an dra gong in di kor lang la sar lo an da Dharma ang go tan dro le mi go pa jya

pöki mangshe ki nyemyo yang ki gyurku ki yang da tang. Mingse sakung ki kechu dinpi mangshe tatali na. Gachi senpo po tsu gamyo yi na gekyo ngang to yu jin. Mangshe mangta ji li yi na rengchung kham liya deba pyo wa chor toba ma si. Choa liya jin jin tang, jesim liya deng jin. Tishin mawung liya jambi dunbi yi ni semungun bar che yu shi.

0: Samni na, ama chenpa sipe lu se ti sen nang shi. Xie di na li ni, a zi ama la, kiran kang tu shu yu. Pomo nge, ama kiran gu ne de yu. Pomo nga la, jenji si tan. Jenji si tan si, lu se ki, xie chi na li ya kui patar. Nga ran chui cham ji, ma yung ki ga zhen di na, tu nam ya, xie tep che wa si yin si. Nga chui kong li ya jang bie, zi wa di ni, ji si par tu, ne p si shi. Jenji ma yung, gu su se tan yung we, mun dun shu.
1: Amala, kirang tanda kando shuyuta. Pomongi, ama kirang kune deyu. Pomongala.

0: Tabri dang zhenzi.
1: Biri tang miamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemlin ki tirin kasan.
4: Zemlin ki tirin kasan.
5: Sengligye gongkamsa, siyamla zemlin ki tirin kasan shibili zhen shukuyin. Teng di li zhen ki nang tun zhouni.
6: Longa chen chuang be chargu zane ki ngan su lu gyu rang xin ki kukab jun xin yue ji be gwar ta.
5: Chi ge gin za ro min sum gi ge yi ta zhewa yu be lian wang gu ro lu lin che bi gu ro.
6: Zhu gu tan si bian ki lak tan zhe ne tu mung to ca lung ta tu mung to pen pa to be nu ju ma la du be gu ro.
5: Nga ra ne mu tu ba zir tan zhung gun za ro la lu xie dung gu chue sim dian du qing song xie bi gu ro.
6: FDK zhung gu chum zhe qin mu nyam le ki kukab sa ba ri gu qin pa chi be gu ro.
5: Gagwe jaje mebishibi tanye ti zembo wwe giji congdun nguima duncho gi lingma wwe jushirin yuwe gorso yin.
6: Siamla tingdi li cengki nangtun sibchanam sinro.
5: Hasaz dien kile cabar giji gyub zumjiba koromu bayefu yi sargwebe chetun jenri tangli nanggab. Talu ni zhunggui longa cen chiyongbe chargwe ngo chubi lo yinxin. Chargwe ti miyu ni nyedong niso zhu lo ni nyedong sumju lo para zhunggui bianjoro pi gi tanga. Cenze sardu, mangso likdong, jangdo chow gyuro, jizu ngensung so la mikze dengi chekyu dixi. Zhunggui yeyong sojin yin ni, zhunggui pieke ta zhewa yuwa ma si, nganzu tsama tanyan zhewa yu jixie yuwa si. Kormu baye fu yi, hazas dian cu yubi isha uimi gigab gingu ni ju na, zhunggui yeyong sojin yi ki to chuncham chungwi, chuchu ka la tu ni kejin din yu. Kali si na, zhunggui ni nganzu rog di kejin ki chesi yinbi riji ta. Kongi, nyedong yi sezhu lu, si xiong gi ledun nye xu na. Talu pi ye gi nguan ba mik ce zu, bian jor gyaji xi ca ngan ne gyaji ngan par parwa qe bata. Tuan ngui ledun chue du, chum zhe tele libu zun lin hur da qe yu shi. Mik ce ndi, cen ri tan tun la, luk de yang tun bi. Zhong gui mik ce ndi nguan gyur tum ngi yin bi yi qi yu ji xie yu ba shi. Koro mo ba ye fu yi, nye xie kong, ha sa s dian gi ki le ca bar to zung yi bi ne. Bian jor kyeb gong su,

0: kechu ngwe se tueba ta, byuche lirbe zhungyur chado chongdun pige shukchin dandi. Xinjiang ki, tuanze sangbo geyong kyun le kyabtoba chegyu yin, si jubashi. Xido chungwar, xina tatin jimdun na, shukien Xinjiang ki, kile shibzu shiji, kyabku mangbur kyabian na. Keda kyunze ri ta anra ri, menze ri, garchu tuanze ri, xinle tuanze saje ri, rinne sartu rikje tsuba ta. Cho yoni Xinjiang ki, kenden puli tuanle ki pege, chungze cho yoni jimdun che yubashi.
1: AI 주민연주 투자사비 모차 헨게 군캄사 나니 미터 리뉴키 년준바 AI 점이 기라니 년년준 수별의 전세도가 수
0: 생캔 헨게 샴러 퇴레기 총습 제발 겐시 버유기 시드윈 지도 덴베 총습 조준키 통퇴 시바 센로나 지드 징웨 투수 武林市归途那边重庆重叠市住总黄水重叠土黄兰女姑芒布罗德萨巴基内约不是黄林地主推长王吉祥起总明明啊那年黄兰母系对比母是年吞布甲么顿给咱们穷你为罗尼娜永布国旗是主席那咱们穷他这琴起国家黄兰都不提起旅途拉着旧不来亚不读解决不是 武林市归途若干为民族体三年体给行板不怕用为特殊基督教育你懂家民你是怎样了谁住总用体红人体及吞在敦西东家行不体给用体就这处怎么说他连人吞在人他国统就就记他即往安心于中青途重给七折他重色七折日归七折 주구치제제 시직도듀바타 서범뉴센치르 총세피게기 멍시적이 메발디 사네티 유법탄듀네 도구치동키 냠용럽중타 피주체디 버유시튼 지도댄베 총세주준르 구디 딩섭단유 시조종 종이샹키 하시 총즈니 우린시구토네바타 리도양살젠타 서신타돌인베 조지튜네군바타 Nyamdi bianzhuo yongbo mibie gangli che yu. Niwe lo xie xin, sanne ti ge le chi ba ta mang cho ki yu pok tan du ne, hong qin ta, hong le. Mo ga so, ken dian xin le, pe ge dan ne chuk dur ki, lengbo sa ba du yu. Nye don ga mi ni su zang nga lor. Ha si, hong zu nyamdi bianzhuo yongbo gor chi sung ge ngab zhu nga chi sim ba ta. Xin ba mi ri chan yong yongbo ke zang gu chi ni ta, dun dong si yu. Ha si, hong zu dang zhi bu su ji, Wang Xiangxin ki, chong zu le qi bar, jun ta yu ne? Xi ni, chong mi zu ni qi di tun le, ya bu ni tu, ji ju ba shi. Chong zu na, gun du qi gen, chong gi tang zong xin bie, ri qi ke jen, ju qi yu ba ta. Yu ti rang ni, yin bie ri qi ke jen, ni su zi gu yu ba shi. Huang Qin ki, sun san dim su che ba gu. Jiang su di si zong ni, Huang Qin ta, mu ga song zi ki, nak zhu nyam du di zu kia de dang wa ta. Mu ni ge ni shu cui da qi gu cu bu ni, ta jie mu xi ge par gia qi dang yu jin. Ji tun zai rin ta, nguan ba qian na guo qi qi dong zhu ge xin su yu bu shi. Tun le tar ge chung ni, kim xi zi su qin ba. Chong qin chong gir, ba nian qu nian qun chong xiong. Jiang jia wen ki, chong mi wen fin ki, sar gui bar gyung do chung we, ni cui ju ba di. Kuang ki, ten a kang bei ge dun kang sar jiang wen kang chung tu bong ni, xia yu bu ta. Ta jie guo ren na, 张着推了军心塔没多给勤年月季绝不是低得被九道穷我呢八年去期让谁开决谈对年重新九个人不切别这不行是年轻重雄当给连队欧连期书记学广子仪每队苦有九个七个而军千不没七八重民人归人这不切不谈外面朝我所叫切不马塞 行列塔人类与国界塔两者前列苦有也不对的永不说别尊重也不惜吃不切预计我最难我是三列体专栏特别国人送去所住重建特别安准不谈首先新生我你懂是给他怎么定做这就是国际前行策路满谈看不缺梦送给我去特别推西托对列那么是吃不谈你懂家面你是怎样了 Zhuanan tuibie guara chungwe xingle tunze qirchong yungbol gor chi gya tang chukju sing yu. Kur yu zidu dianbar gyuwa tang, tui chung su yu sui ngali xibie dianbar gyur yu. Chongqing chonggir kai zhu qu, 美玉重叠建军重组重叠的人气 Garmasopani, number some yinsing. Me you zoni si tsa jinki, jugun chi guisi jubshi.
2: Kola di tola. Me tung juru jiju zam soa gishi yu. Shenda midway kirani, tiwega, pudu chung. Sosu nambi toni, jojuta. Sosu nambi toni, gen kurwa. Sosu nambi toni, nyamju. Sosu nambi toni tatsu. Sosu nambi toni gashin. Sosu nambi toni pukdu ngungyur chidu bebu chi. Keda nyamdu, zhungu dini rengi nambi toni tinribji ngundu yuwar chi. Zhungu nambi tinribji, zhungu nambi jedi bebu chi.

yese cho ko nga zo lo jo ri de nga chi ju na ka ji ko ri ko ge je bu chi ge tu xi nga nga ba ko ki ko yo nga chi cho

0: La hala sube na ba chuba ta ka chuka tele ka taka. Tibi na ma naka jinda kalsu ka na ba sa sala ka tuzu ka na ba sa ngasi ka. La hala sube na ba chuba ta ka chuka tele ka taka tele. Yang un tata ka na ka pe u ka shua jemba a tseta ka sun na ma pe u ka na ba ta de wona cha shi shu.
1: Kese dorsa, ka chi chi.

ki kambi mido la di ni pege la ramdi jebe gorsi shuju inbe tenge ni tulhulu ngan sunju shouyu. Ngol ya talam chamu numna lamdu gyuru mangi tso yangwe tala zhen shibe jirin ti senru na. Shizi chonggir tingri chong shiga chongde ki chindri chongzu ni. Chamda chonggir bianba chong jilin xiangbar lamta jili gubja dunju dindun yu chi. Nyedong xie lor gyebe yu na sami puzhu chi di lam ti ju ni yunggub ninju ngor yu bashi. Nyedong jami ni sisi lor xiar kangli pulam to langgor xiadong to bia nini le guji mi bashi. Chomu lame tepso chanung xiong hui jeba di sende pa yu to xi yi cha ni lo chuzhu song yu bashi. Kawa kabu ni gyebe yu na chamda chonggir bianbar chong jilin xiangdu zu bia pese sakhan xi shi. Kawa kabu sakang ki ko chigab jasume trishim tu hong. Pare jibwe jibati topzaan ni zungmi mi nga nganzor da shinto samza kubi yarpe chi xie chung. Kong ni shizi chonggir teri chongne inbi jibu shi. Tangbo samba tunbi mi tang len zhu tuba tiba. Nyedon ni lor jibu lhasi sakang shi ki disung ho chi. Gub tere nima lhamo hang sakang te zangza chi ngen shi shi. Tidu nimal hamo lo sumju la lipzaan yinba taa, chungdu ni pama chong di jilin xiangdu canlu chunga taa, lo juzhan la ligab chir labar gyoba shirri. Nyanrang ki mi jikji nidu nga nindri jeba tundu zamba sem nali na kimzaan si chuna sambi samlo yangyang kurgi doji nimal hamo jensu chi xindu xieba shi. Nganyi lero ki ngodri jechu, nga zu disun roga ki jeba ni min lama kuncho ji taa kalay kya tukin si inbe kini chawa manzang ji taa si lero ki shiki to. Du di ne son kuni ki chawa sabdu chin. Chungdu ne pama ni ka chong tup kangdu lip kyang simpa tong lang lang ki nao si yungi to. Jeba ngon si be chi nga ni la chuji tenbe kimzaan si chuna samchung si nimal hamyu si ba shi. Nyendong si loro buji be kangla lebe tue kaan di dewe chukja tue do chin. Kuni la xine xin yu tu rani ki kimzaan chung chung si chung yu. Ni ba jilin xiangdu si cha ba. Nidong jie lu jisar tu jing gub jie bi yu samin pu zhu chi ni. Nima lhami pa yu tu nian zhe la zhu ju samta jie. Deni kong cham tu ru jio ting tang bu ti yin ba shi. Lhasa ni bianbar chong chong par lam ta ri wa ta. Bianbar ni jilin xiang par lam ya bu mi ba ma si. Xiar kang la yin ji kya gu yu yu. Lo de re kawa hajan chenpo pom ni kong zu kanda mar ri zi gui chung yu. Yebe togzhi kuwa ta nimal hami bubang du dom ni kawa buyu ki chwe kimto lop zhi. Sa rube chi xine kimto lip, yebe suburu ndamzo ki kempa ta nimal hami zha lungbu chwe zangzin du cha. Chuku cha ni ngodong iha mubur juru, nangmi su kongzu tongbe chi kangu shuwa zhi. Chir lobe gupso nimal hami nangmi yebe lakwa ni chu di. Lo xio a, rangi doxie xinbu suki tu, digar sakaan si zung na cong yabu yungi zhi ji xie bu shi. Lhasa lebe ji, jebi samlu xibar dang ni, nga zu jilin xiangdu lo zhu, kue dang chuku kangdu yu na digar nye kim zhi ji xie bu shi. Nye dong ju lo ru, kong zu lari ha jilin xiangdu lo ni, xi che ju semta ji, da jia digar xi cha ni lo ju zhu chuku yu bu shi. Nye dong ju xi lo ru jebi lo xi sasa chong chong jebi ngui tang, Nima lhami nangmi tuyenpi ngui kor chi nishu zagu taa chodong tang ti xiang si xiong ki kachu ni tosu nindian ki kangpa si nyo bishi. Dene tosu tangpo ru sakhan zuba taa tosu nipar nangmi tuyosa chi. Deda konzo ru rangyi la wang hui kimzaan si chungwa shi. Sumba gyaba sangpo taa gup keo hua. Chua rimi xin le su qin si. Nidong chobje lu tawa chuba ra yelam sum si gu lam yu ki bianpa ni thari pa ki dungbyu jirun le zha liang gu chuba ta xiar kang li pulam nguan su zhung gu chu. Lam ti zhun simbe chi jilin xiang ki yu mi su sa jie ju xia kye bar kien ni oru mi gui par lang gur ki jen zhi chi choba ta. Yu gu wa chu le jub lung ge chi mi gui par lang gur te gar chung zur dong choba chugu chu lap zha chugu ri jia thambi sim zhi chi gu du mi. Lamsen kyebi kukup di tamzin chiye xin, nyedong ni sen yin loro, kong ki sakang jachiru tang ni, tosu nindin ti, tosu sumdin tu gyuwa shi. Tapsan chiru tang hui, kala sudi zamba, lero pinzu changka tito ki simche mi batang, tosu ni batang sumba, zhugang su ni, pancho chungu chige yugo war, shakdu ki tun.

0: 레첸기 니엘이야 니 참츠린 랄근 수야리야 칸다리는 웬겐조 카르카르 유메고 모드시나죠
1: 레시 다디나 야직 난데 카 시즈테네야 슈키그레 당부디나 카제다리야 다 실레십 슈 중우드베 원게 들리나 나나츠 망데 팀슝기 튼젠 굽죠 십지 십시나 데베다르 쳄이나 실레십 슈이나 쭈겐기 미디나 트레덴 탄 지유 데베다르 십슈이나 듄드 쳄이나 Nachi shidaagi rwa, dhiyu shilei shibshu thangliin maa chee paam, thangliin chi migu paa gyumzidu chee chee, shilei ki laja zidui na mi chee paa dhiyu na chee choo mdus. Tachi shuguya liya di nalog shilei siya di gana zu gyagay gyabi na u ye siya di sugu rwa, shidaa siya di gana zu ye zhu rwa. Nachi shidaagi chingi li gaya chee tuiga yuerung shilei ki laja di zidui maa chee paa Nichi shilei shibshu dhumi ina dira lukdun ki tuiga nangdo na dhugubi dadu ina dangchuk dhus.
0: Nus.
1: Lukdun ki tuiga longrung tadu ina zidru ma chibi imi na shilei shibshu ina dhumi ina shudu chiba imi nichi dhumji ina chiro shiyaki ina ridun dhida ina duyangki wangchuk dhus.
0: Nus.
1: Nibidi ina se shay thang rogdi chibi wangan. Dili ina mangdui chimshung ki tuinzen gubja shibshu shiyangan ina tenpi dara chibi ina Shidaa ki kaangpa ina gyantay chay tsi, dii na loo gyantay siya di ngunan zu gyagay ki ya zhongshu siya sugurwa. Anji ngui li ya shilei shibshuru ina tachi shay gu yore la. Shilei shibshuru dhugan ki midi ina nidun jibay tonan chay si ina zisun chay gu pa ma se. Tadu ina nyerkwe yu ngui ina shibshir jibara shokdi ina chay gu dos. Shidaa ki ina shilei ki chay waan ina chashay shukdu thang bomar duwaan thang yamina chi nidun chay waan zhugwa ma yana timdara chay waan ki ina chashay ki chay gu gyuruwe kibsu ina Dreyu nidu tuido tu shilei shibshu ki dhubgengi midili na dadu ina donggu kudus.
0: Nus.
1: Dati na sobudi na dadu tongwe wengen, dili na mangdui timshungi tuinzen gubja shibshu shidu ki tenpi dara chebi na, ane shida ki da timgui lerim dara tuimu toi na shilei shibshu dhubgengi mi denshu ina tuidun chikyu takju chebi na, shilei shibshu ina genge di ina tuidun cheche kudus.
0: Nus.
1: Ane denshu tuidun chikyu ane takju chebi gabsu ina, Nyn tuju ngoyli na shilei shibshu dhumira yikto ni dadu donggu bataan. Dayi nechi genjen nang dadu dungwa tuigali na losu tuiden sha yubdi na dikhongli ya tsuigumindus. Nechi gongsei ki da nang tuin ni ki tenpi dharai na kenja tuiden cheche na shilei shibshu dhumira na gyungun suibi na shidali ya kandri na chidab mebay na daji tuindatende chungwa piu na shidali ki gyungu di. Ni jinsibi na jegu duus che tensha. Tati na kaa shibidi na mangdui chimshungi tuinzen gubja shibshu shibdungi tuinzen tangbui na tenpi dara chebi na shilei shibshu tuiga malunbe kondui na shidaagi timdara tuimu to mutuidu denshu chegui na takju chebi na anaji genje tuiga malun kondu tingayi na shilei shibshu dhumita shilei shibshu genje ina mutui na jogu yor che tensha. Tati na ina pedunlaga shamliya Ni pargi kengi siyadi yengi kende jili ya gogumi goli ina sembabuwa tso ya ngurish naruna.
0: Nus. Pargi kengi siyadi ina parzunwe rengi ki mingto ne ina ngakju chigengi chitu nyozun lega zhubjik tang ngakju chigengi di ina laja jebe kengi ya sikdola.
1: Lesil.
0: Pargi kengi ya ina shamsi ki jirimgi keju kaji denyo zhila.
1: Lesi.
0: Tangbudi ina pargi kengi chibudi ina parzunwa tang ngakju chigengi rishala.
1: Lesi.
0: Tia ngakju tangnin chigengi ti ina parzunwa imiji tang cho xien ti ina ngakju chigengi rishala.
1: Lesi.
0: Parzunwa ina kyoku ngijengi nali ya mikzu rinxin denbe parzun ki lega ina bigu yu zang nechuliya gyunga zhungchi wa zamchi tang dine ina lego tang Khochui parki ina jiwa senpu shingi yuwa ma se, chigo beidang ina dap dewa ji tang, dap dun yin zang ngakchui chigin de ina xiamde ina shunu den yuwa di, chongso ki kurkyu ina ja, yana nyo chong kongbi liya gui di tangwe teli ya nubi ina kechi tungu do la.
1: Lesi.
0: Dine parzongwe ina rengi ki mingto ina ngakchui ki chigo ina bewa ji tang jeje ina lachi ina linya yuwa ri xa la.
1: Lesi.
0: Nibidi cha xiawi na pargi kenge mikji di na nye juu rishya la.
1: Les.
0: Di cha xiawi na ngakju ki kenge tan jawa yi na pargi kenge inwi toda cho nibu pargi iji ki mengsi che yu mu. Ine pargi kenge yi na juu kong ti yi na jung chung zam yu zang parzong so gi yi na nyozong kona ya chun zi yi ni chi gugdu la.
1: 레스
0: 좀비디 차샤비나 만주 망튼 침중기 튼제 굽게 촉주베 댐비 제비나 망튼 침중기 켄게 리온나리아 댐비 제메비나 ngakjuki kenge jiyu tenbi shirisongub jirishala.
1: Lesi.
0: Lo, ta kirangi pargi kenge naliya parzongwa yayna wenge dan kiwaan karayu mekor mojishina zhona.
1: Lesi, da diina yangji cho ngazamgi teni ya shukudus.
0: Nus.
1: Tangba diina dodun donggen kuruwe wenge.
0: Nus.
1: Diliya mangdui timshungi tunzen gubja ngabzi ngani ki tenbi tarashebi na pargi bayi na ngakjuki tunda jubya ki tel tangwe dodun di ni pargi bayi na gen kurgubta. Da yinay ji toda pariya loog suyo na chudun shaa yubdi dii khun suyo yang jik tsuyo maris.
0: Nis.
1: Ani ji pargi kengye nang kuyo bie parzoon wey na chegu piwe zhungu di becha shamina da jik jimzhu gu zhungu taa. Shungdun ki lamzhun suwa di yina zani parzoon rengi ki donge ya kurgu kutus.
0: Nis.
1: Parzoon wey na kengye lagdara che charchi shine yina ngak chwe chikili yina laji di chwero yina shuwa tus.
0: Lo.
1: Nibdi yina yarza yabu chi bie wengen. Dili yamangdui jimshungi tuanzen gubja ngabzhu ngasum ki tenpi dara chebi na parga bayi na ngakzhu ngaybu di dagzin che yubi na ngakzhu ngaybu nyarzai na yabu shira che gugdus.
0: Nus.
1: Parga kengi di na rindu yubi kengi shi yindu zane ane chi parzungwe rengyu ki ngakzhu chigengi ya cip che che ane nyuebam chikzung che yu ngayzai nam todam tang nyarzai di dindi na che gugdus.
0: Lolo.
1: Daji gisi ya nyarzai yabu mechungbe gengi ina ngonso ti ina jik zala du suwaami yamina jik changa nyungdu chimataan di ina ngon yuwa. Dili ina bakzo xoa jik nizu dinde tuanbi ina ina jik parzungwe gyungu ki ina kisab ki gengdi ina kuk kukudus.
0: Nus.
1: Daji subdi ina ngakchu chigengi zubdun suwaantaan mikze nizu woki takchu chingwa. Dili ina parzungwe ina ngakchu chigengi bianjur ki kipen kongwa ki chidu ina jawa takchu chigi yudu zane parzungwe ina ngakchu chigengi zubdun tar ngakchu chigengi kibin sungyub chaji, ngakchu chigengi ya anji pendo chishu yubi chajin dide ya tsu damji, anji ngakchu ki ledun likdubi ne chikukdus.
0: Nus.
1: Dili ya mangdui timshungi tuanzen gubja ngabchu ngashi na debi dara chebi na, kenja lagdara chebi nalo ya tuzu di nalo, ngakchu ki ngayba parzung wara zidu chigab dili na gyoncha chenpu yubi am yamji, di ngawi na ru lawa tang gyur lawa yina ngakchu chigengi kibin sungji tuido tu yina ngakchu chigengi na seshe yina gyagu yorila. Anji ngakchu chigen ki ini mudun chebe chili na parzungwe ini ngakchu chigen ki zubdun dara ngakchu kukmabdi takchu ini che chukyo riz. Daji parzungwe ngakchu chigen tang tuidudu zhwa chi mhudubatang gedi yangji chungu tuidudu takchu lukdu ina ma chebi inbi ina ngakchu chigen ki kibin liya gyungu diwe chiwa pokbe nizu ina tun sibe gupsu ina anji ngakchu chigen ki kibin sungya ki chedu ina jirim ki parzungwe lukdu ki guwane ngakchu kukmabu takchu chiyagi wangjidi ina jayyo riz. Da shibdi ina tishu jiwa, dili ya mangdui timshungi tuanzen gubja ngabzhu ngadru ki tenpi dara chebi ina parzungwe ina ngakchu chigen ki in zubdun dara parzung gyakbe gupsu ina rinyi ki nyokhen nam yamni chi chonggen inbe toa ne ngakchu chigen tang nyozon chibi wangchi di yoris che tensha. Da ngabdi ina lenchu ki wangcha, dili ina mangdui timshungi tuanzen gubja ngabzhu ngabdun ki tenpi dara chebi ina parzungwe ina kachay dara ngakchu ki ngwebu nyotse Ani chi parzongbe guidi che kya ni ngakchu chigengi lukdun ki gyumzen mebar ya zili ma che bi na parzongwe na timdara ngakchu ki ngwebu lenyar ina che chukudus.
0: Nus.
1: Ngakchu ki ngwebu di chiro ina chong mhidu ba miyam ni chi ngakchu chigengi ni chodun di chigdun che se. Ani chi parzongwe na guidi che kya ngakchu chigengi zili mi che ba miyam ni chi ngwebu di takchu ma che bi be gupsu ina parzongwe na timdara ngakchu ki ngwebu di lenyar ina che chukudus che tensha.
0: Nus.
1: Da xiamlu ina kirane mutu uche, parga bie ngakchu chigen ki tenla po bie rinkung dar parzu mojib ina takchu ina kintay chigumi kori ina ngurush narana.
0: Lise, di ina parga bie ngakchu chigen ki zubdun jisung chi bie wenge ina kurje ngakchu chigen ki tenke ki rinkung dar nyozong chagui je tang parzu we ina ngakchu chigen ki Dengi tangge je ina nyozong chewe ina ngakchu chenge di ina te ina gen kur migub je tang te gengi ina kyungun chungbi ina parzong we ina gintse zhe kukdo la.
1: Lesi.
0: Shibzhi ji shuwe ina mangdun chimchung ki tunze gubya ngabchu ngay nga bai denbi chewe ina zo xiamse ki nizu rinni zi do la.
1: Lesi.
0: Tangbo di parzongwe ngakchu chigene ina dengi chebe rinkun le mawe gwane ina chirzongwa yana ngakchu chigengi dengi chebe rinkun le towa cheje nyowe gabli ina ngakchu chigengi mudu ina tokugdo la.
1: Lesi.
0: ngakchu chigen ki mutu matobi na parchong wei na ti chechang sabju chigup ji thang nyochong ki leg di ni ngakchu chigen lia nyubi na thungyur sia la
1: lesi
0: nyubi di parchong wei ngakchu chigen ne dengki chebe jingun le towe gwa ne na chir chong wa ya na ngakchu chigen di na dengki chebe jingun le ma wei to ni nyubi na kache sia ba dar laje kanun che chog do la
1: lesi
0: kache xia mei bam, yana kache sewa xia mei jing. Mangdun chimshun ki, tuin zin, ngabde juwe denbi shir sungbu yinne, ngar xin, denge chimma tub yinna, keben ti yinna, ngak ju chigen liya wang jiri xia la.
1: Le si.
0: Xin ya ngak ju chigen ki yinna, rinkun gor zubdu mikse che yub yinna, par zongwe yinna zubdun di tang ge je, nyo zong yinne che chog mindu la.
1: Lese.
0: Lo, da nge kiran gandu shuwa liya, palki kenge nal ya, ngak juu chigen li na, wengen kar kar yume kor ngotu shina zho.
1: Lese, da dili na, yang chi nandu ka nyik tone ya, shu yins.
0: Nons.
1: Tangbudi na, lachit rube wengen di yoris.
0: Lo.
1: Dili ya mang tu chimshung ki, tuen zeng gubja ngabchung ngargui na, tenbe dara chebi na, palkibe ngak juu ki ledu yung dup chebam yamna ji, chashe khashe ji ya, dup chabe chili na, ngak juu chimi na, dili na, lachit na, zidu chegu yoris.
0: Lese.
1: ngaju chimi na thuga yoga ni lajdi na zidu ma chebi na ni ji parge medli na ngaju ge ngob nyarjo chya gi wangje de yores dai ne ji toda phali ya lo su na thoden sha yi be di kong su ya chugu min dus
0: lo lo
1: ni bu di na thudo thu zilin ji be wen gen de li ya mang de tim chung gi den zen gup jeng ngob jung ngob dung gi den be dar chebi na parge be na thoden dar ngaju ge ngob yi na nyue be gup su na ngaju chimi na thudo thu zili ni che gu yores che den sha
0: Lissi.
1: Dine kiraan gen juudu ina parzungwe rengi nyokhe nam yamni ji chonghe ji chungmin goli ina ngodush naro na shung yin.
0: Lissi. Di ina mang tuyun chimshung ki tuyun zin gubya ngabchung ngadru be denbi chebi ina parke be ina chongze dengi ki ringgung jen ki chongso chongwaam yana nyowe gubli ya ngakju chime ya tile dogbe dolu ina dunchu yubu pyuje pargiba rengi ge ina nyumiyam chungmi ina che chobu ji tang ngakju chigen tang tegar nyozong ki kenge xia je ina ngakju ki nguibu chir chongwaam nyuzhu ina che chogdo la.
1: Lesi.
0: Parzongbe ngakju chigen tang nyozong ki kenge ina xia simu di ina ngar xin pargi kenge nang ki toda cho ji yin zang ngakju chigen ki ina pargi kenge nang ka jie xia wadar parzongwa ina lajit zhu gubli parzongwa ti ina nyozong kenge toda cho xien ti yin ba ya ka ya jie pargi kenge nang ki lajit ina zhe ya liya ke ma lim ina zhig min do la
1: lesi
0: lo
2: homo ti jin rang gi amla liya ge jin ang zha ji su ro chie ge tu zui a yu
3: nga chi lo liya nyam chom che ga le yu di ca su na cha ro xu gu a nga da pa mi ni ko zhe ji ge na li de yu ne nga zu pa le tu ge ke ba yu be su le shi du
2: amla ki rang ya cha bu jin ba ma ba
0: amen cha bu ge ji ni me ka xie qin su yi ne ran sim zhe qian yu san jie ra li le me
2: nga da pa mi ni chong ji de qi na yu ne nga zu pa li ya tu ge ke ba ra ni me ka xie yu be na wa du
4: pa ma tan di ge nyam ju qi ba ra tu ge ke ba ra ke ne yong
5: amla ki rang xia bu ge du ye nian to su chuo
4: nga zu neng ming yam zum qi ba ra tu ge ke ba ra ke ne yong
3: ba la da amla ni xue su tu zhe tu zhe zhou xiao
4: hamar jiang de zu wa ra tu ge ke ba ra ke ne yong
2: ba la da amla nga zu sa men lo yong yu
6: bo na bo na

Sala shibu chi tam shibu ni, sa shibu rong yin lungpa ri, sa ka sung sa de xe na yon, rong pa yin la de bi le shi le. Re teri ngay che nambala kwe di xe bi le je nipa de yang, sa ke che che chi chi shu bi, mo je nimu shi yin. Le je de la pa yi che le chung se wa tang, de na ba tong shu chi mo je shi yin pa ri. Zang de ni na, nga chu nyang de la jin yin san ru.

0: 得老年人老家呀当过下了个儿不见的那么多让人着呀冷着给事儿是能挪呀找我妈家落着呀大不隆过给这儿来呀些娘们这不行把当呀得嘛要上些拉面的要头了的得儿笑呀
1: Shi sarwe lungpa thamchi ji samla ndeme tadong gyalpo la nyem mati pando. Kanjir rewa thamchi gyatsa lawa la chune de parda. Tene lungka tomi par samta ndi xokchin chuni cha poma ngomang thamchi cha pobjang sungchok takzi yezor zara mami natang chamo to gyatsa lawa la sawa sesar choyung meto dupu marme trachap hiyarze rolmo la sokwan chopo chenje pongpo namkwa nzu la nga nipa tang chochang kolo gya chenpo xiam. Nyingxiang xiuqba, sifxiang bala, nyingxai bardin khenkar, socha sanchu gongan chokba ar tangwa gabs. Nol socha namwa ni njansung kado ngadi xiar, metokan charwa sirsir bab. Njani ndema gala sao, saji to himgin gambo la metok xiar, sarag na socha nyingjir ngaga lawan bay, gawar tang gargamja chazang bingin tor yinpa ngan, njawu jia to ne ba jatsa xiar la garbo teni, dargar nabza gala sao, sana xergar janchang nam. Xiaan ni yege zhungma lo hlada garwo xia lo jeb, korda chobo hlamo jije gorde so ne caiyang dema lagor je gore bab. Dedi lung dema se jala akka je gong so tamji je lu gube san car nga gube sorwa da sen gube deba ce mi ji xiang. Tomar lung jing dema samrab di ga jo song zhar ngang meng qe me gang xi dar garbo zhima me ba xe por ne dema lagor nang den zhang. Bamba xia li garbo kong sawo mbordin samzak to yuk ji ga lung dema samrab ji dong bamba xia la rambo ji. Nga nyam sin da war chi ni ji che yek din khan ni xe gu ji lung dema je dao en xin do. Xi san ni jian chap ta le xor bu ce. Bamba xiala garbo saayeba peman dama tar nyingin nyamba din dema wato la yane lung caayang dema tongrab la. Ngan jikdin kamne xeo chanchi lung garbo chudung ji mamnyang. Deran lawa wonglen da gar chene lai ngale yanyin song ne garmo chungyor che ngalda lantang ne lantatar langsu.
2: Nabde.

Ya, sa kub zau cha du ya, ko re re re chi ya, chen po re re la, ya ko re ng po re ya, gong.

ni tongsha da tang nyam ta shi ni thong ma rong yi ko re re sing ro pu nam ba ti tang sang ma nam ba ge chwa chi chen de kong tru sung wa tang tang de tang yi nam ken chwa ga nang ne za tong da man ha chong de ni na si ri thong ge yo ga za tong mang po shi ge che tho de nyam ten zom ni pho wa ga nang nyam ta chu ku ni ka de ta ngu te ke ro jin de che de tang yi ne ge li kum de no che tong ge yo ga ten no da ge sham se ge tongsha da da ge ri nyam ta shi ni thong ma rong se re chigin jina arg tang tob chil tongsha de arg karpo tang langmar ta bare arg tang tob chil tongsha ge ri nyam ta shi ni thong men te khiz gi langna arg karpo tang tongsha langmar ta ba nyam ta shi ni tong na la pan de ngar kha pe te arg thong

Samba, arag tang tenkir tongsha yang nyamta tongmarong, huizilang shaki na arag karpo tang kanagtawa yang nyamta tongna nopa yosir. Tenkir tongsha ga nangga yangni tenzi ga poa ga njarchin di tsorchil chedi tangi poa ga njartub chiran ruwa tang. Changchil jima ga nang dalin shetsan jo sashin di tangi tajin nangga changchik ka karsan jonir par di razal hawa tang poro nocha yosir. Shamjiga shindi li ngumbar, arag karpo tang kanagtawa tongsha arag yangni nyamta shini tongna Lipo ga chagin nang ga changchik ga karchil di arag karpo chigpa tongpi changchil ga dapchik tang tang chung nyi yan yinba tang. Di chung sa po wa tang ni na wa, sin jar ka wa. Dwe tuk rang jing ga po jian yansin jung sila sir. Che ke pa ga sendab chi pa ta na nam jin chua ga nang ka kum di kap di tongsha arag chi kuna tong wa li arag raman tongsha na chuk nyanyong nyamshi iri di tang yi tong marung wa tang. Ke te yansik mani tong ki shung chi di chuk ga warchil chachul chig ni yi varan jo gui bi tenkil nang yo ga.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: thenge kamsa nganam zo zhongya long chi nyin chi chi gyub le gu phege thilam ki charjen gu di shube thiring ki ling chi shibe le zen na chen je jo ha jang ka ro chi ta li zen di na ina gu be leng ge le ya mi shen ge po la song we ki cha la ngan zu thu ma zu bar gi ta ni zu chup sa bo ji leng ge long du shue yu ti ka re se sna ta mi ji li ya la do kha bar ji ni sha ta la do kha ba di ni be che li ya ani ai cha de de je sa wan de yong du we de sha sa wan de su su shin gi me za kyun ran ka che du me du dini su su ni se sa shi ta ga ran li ya ma sha ma sha che che zi gi de yu sha ta de ne juk de ya chim gang ge ta de gin gi ka ba zi gi li yu ni mi di ge ka ba po la song gen gi mi di ya go ro cho dong gi kun sum je gu be chim da je sha ta di ye ni ge de ji na di ri leng ge li ya di go li na ngo zhi ji xue yu ta da lu gi jin de sun be ne lo li ya he nan zheng zhou li ya min nam ta ji ge hang san gui si ji jik ngan zui dusta dui zamba nyam zengi uwe ge duanda jil haasha. Di gare su dhaba pyo meji langa gali ya dhudu zamba mi shengi sashdi ya porla songwe ki lazo khabar jingi isha. Da kurang

0: tante lang zui tui tili ya, tam zin che che jik su sui juan tar zi ina re, jik che le gi chang zi ina re, chu zi ina re di kong bi dang ya ti di ma se we zuog mi li ya jik rog ram ra da, jik rog bar chi che tu ma tu di nye che na shunu rin tang diri xa la ta jik nye che na jik tang lang bai ta tante lama gu tui tui tili ya jik ngare zu xa we jik tang lang bai tuk chun di ta tante le ga di ma se we ta tonto mu tu jik gyung gyung che we chep ji Nebo dile maang liya jik rokpo chay topti. Yine chen jik ngar su sui lene gang liya gati. Ngare jik tui shuo jie me wa mutu gyun kyun che bedun jik yin. Nye yang mor ki mingkong na lupa ni. Memba shik ki laksam karpo re la. Nye po lak ki tsakang jangba ni. Memba shik ki doar pen tokpe lami ki chenle re. Nye yang tui rop saba tim. Mingkoy karpo to. Tanglang bei zhe bei ma bu di dan ne, su ri la dian ne, ne ba er pian dou ba tang. Tanglang tong ne, mang zuo la xue xu zhu jie, zi wa tang zhi wa jun jin qiu qiu tang. Tie wei jiang, ren zui nan ki mi le sun ji, nam ge ge wei le ge jun, yong jun yin. Shu jiu.
1: Se ge dan bu cu, lian jian ne kong du sen chu ban ni, ngai le gong ji zhe su qie bie, kang jun ji xun ji xie bie, qi zhi li chen li, men gu ge er bei tuo, tanglang bei zhe bei ma bu da di, su ri la dian ne. Nebara pian to gen, nubgyu chirshi tanglangba, denzin chugye ki gorgubi nangdun tishi.
2: Nyambu yuntin nang yu. Jadu APP yuntin nang ne, zhongyang longchi nyanchin jikyub le kongji, nyanchin tang longchi li zin lik chekha le, kirang ki kang sen dupati, yu tu kong zhong la sen chobu tang. Tadung ye yung ki longchi chilam ka ki, sun yur tang, jie ling, rin ne, rui yang, rui zi so di li zin zi zhe mangbu, kirang ne jitu da sen chob. A jang jang, APP 天南安祖中央龙城延庆机构列空机票价列三亚三桥可是云听云南安祖票价列三三段呢我来亚七郎期老多卡巴掌狼口龙列人女多切索坑中途云听APP破里南国不堂云听西北建议给他这里云你真不以云听堂听你年别听听云听APP破里南处置铁仙女南建议托年藏语广播写成年崔西南的这年不云听南语安祖云听南节用